0: Bana ba mama, turaje tuje noti. Iyi noti niducike. Tuje muri miliyoni na 50.
1: Ni umva rero, ijambo ni iryo. Twari dusigaye ku magufa gusa. Kumbure twohatorera kabiri. Gabura mu gatatu izo miliyoni 50. Ibindi tuvyiga kuyasigaye.
0: Twonganya gute? Kandi ari jewe nzo bisigura. Je natwari miliyoni 30 namwe muragabura izo miliyoni 20.
1: Umve, uratanguye kuza ninda ndende. Niho witwa Nyabuda. Turinze tuyarya. Dutegerezwa kunganya.
0: Jebona ganye cyumviro, mparameshi.
1: Nyabuda, ivyo bintu bireke. Tugaburamwe gatatu.
2: Mwabagabo. Ubwo muribuka ko mugira mupfa amahera atari nayanyu.
0: Nari gutangara. Ege tumutari bwavuge kuva kare.
2: Navugiye iki mugira musahuri? Ivyo mugira byose. Jewe ivyo bintu sindabishigikiye namba. Kandi sindakabati nzona bivuga. Mukayaje ntimunampe.
1: Wa mugorewe. Aho natwaje kwanikira me. Uze wihendukire no hasi. Tuzoca tugufuta mu mugambwe wacu. Urabona?
2: Mbeka bumba huikura mubwenge. Aya mahera twayakoresha ico yagenewe. Tukubaka nk'ibitaro. Wopfa.
0: None ninde yakubwiye ko tutazokubaka. Tuzokoresha miliyoni 50 tugeteje hagati bazobona ko twakoze batwongera yandi.
1: Uremeraga Nyabuda ko tugabura hagati. Ikizoba tuzonwa umuti. Erega hapfu wavutse kandi nikiribwe ipfu.
0: Gumukira hiyo. Nije ntwara menshi ni nkibagwa nkuko ya mbere yabazwe zose ziragarama.
1: Nimba wanse. Imenyo yarye wenyene. Nubundi wari gipfa mutima cikwegerako. Ntuzusubire kuduhitana ngo tujane kwiyamamaza.
2: Ibyo mugira byose. Mumenye ko kuba turi imbere y'abandi bitaduha uburenganzira bwo kubakandamiza. Murakenye yabadutoye tubage tubamongore nk'intama. Ari bo badushizaho turi.

0: Bana ba mama, turaje tujinoti. Iyo noti ni duchike. Tujemoni milioni na mirongo tano.
1: Ni umva rero, ijambo ni iryo. Twari dusigaye ku magufa gusa. Kumbure twohatorera kabiri. Gaburamo gatatu. Izo miliyoni mirongo itanu. Ibi tubyiga kuyasigaye.
0: Twonganya gute? Kandi ari jewe nzobisigura. Je natwara miliyoni mirongo itatu. Namwe muragabura izo miliyoni mirongo ibiri.
1: Umve, uratanguye kuza n'inda ndende. Niho witwa Nyabuda. Turinze tuyarya. Dutegerezwa kunganya.
0: Je bonaga nyicyumviro mparameshi.
1: Nyabuda, ivyo bintu bireke. Tugaburamo gatatu.
2: Mwabagabo. Ubwo muribuka ko mugira mupfa amahera atari nayanyu.
0: Nari gutangara. Ege tumutwari bwavuge kuva kare.
2: Navugiye iki mugira musahure? Ibyo mugira byose. Jewe ibyo bintu sindabishigikiye namba. Kandi sindakabati nzonabivuga. Mukayaje ntimuname.
1: Wa mugore we. Aho natwaje kwanikira me. Uze wihendukire no hasi. Tuzoca tugufuta mu mugambwe wacu. Urabona.
2: Mbeka bumba wikura mu bwenge. Aya mahera twayakoresha icyo yagenewe. Tukubaka nk'ibitaro. Wopfa.
0: None ninde yakubwiye ko tutazokubaka. Tuzokoresha miliyoni 50 tugejeje hagati bazobona ko twakoze batwongera yandi.
1: Uremeraga Nyabuda ko tugabura hagati ikizoba tuzonwa umuti. Erega hapfu wavutse kandi nikiribwa ipfu.
0: Gumukira hiyo. Nije ntwara menshi n'inkibagwa nk'uko iya mbere yabazwe zose ziragarama.
1: Nimba wanse imenyo yarye wenyene n'ubundi wari gipfa mutima cikwegerako. Ntuzusubire kuduhitana ngo tujane kwiyamamaza.
2: Ibyo mugira byose. Mumenye ko kuba turi imbere y'abandi bitaduha uburenganzira bwo kubakandamiza. Murakenye yabadutoye tubage tubamongore nk'intama. Ariyo badushizaho turi.

0: Nuko nuko metri de tanto tereka ndagushimire cyane kuri uwo mugani.
1: Reka naje ndagushimye umuntu w'Imana.
0: Uwo mugani w'icyo gisizi imwe. Icyo gisizi imwe cyari cyasaze.
1: Asha, icyo gisizi muri kahise.
0: Cyagomba kumangura uwo mwana.
1: Yego. Ariko rero kiribagara yuko gatega teresipe n'Imana ntawo kaje. Kandi ngo torihigwa.
0: Yego. Ubu nawe ngo yemwe cyasaze kiramangura.
1: Kiramangura mu mishungararo. Aha mu mbuguru muri za buyenzi. Cyakora reka ku isi yose ugihaye kiramangura ntikirara ubusa. No kukiri ine nta wundi muti cyahumaganye.
0: Nuko nuko uwo mugani rero uti uwo mugabo yabyaye uwo mwana hama
1: aritaba Imana
0: amaze kwitaba Imana wa mwana aca atungirwa handi. Wa mwana ngo isizi imwe kiba cyamubonye nk'ejo.
1: Yego.
0: Icyo gisizi imwe kuba cyagomba kujya uwo mwana ntawo uvuga yuko cyari ko cisumira cyarondera ibyo cyo kwiriye.
1: Oya. Hariho n'izindi nzira igisizi imwe cyagenewe kurya ibikoko n'icyagenewe kurya abantu. Atubirabe neza babuze igisizi imwe. Kenshi n'ibisizi imwe bantu.
0: Ibisizi imwe bantu.
1: Ubundi bwo igisizi imwe kirya ibikoko. Mugabo cyo cyagomba kurya uwo mwana.
0: Cyagomba kurya uwo mwana.
1: Yumvikane yuko ari igisizi imwe muntu.
0: Igisizi imwe muntu.
1: No muri kubu turatubibona.
0: Muri kino gihe hariho ibisizi imwe bantu nk'ibyo twumvise cyahiga uwo mwana. Ariko Imana ikamukingira.
1: Ibisizi imwe bantu biriho. Abari kwa twumviriza nuko badafisa kanya kuko bitwa baha kanya aho baherereye barase kugira yuko biriho bisize umwe bantu
0: nabonye ni barabibona.
1: Ego
0: reka turabaha kanya baratubwira. Ngaho rero umwana icyo gisize umwe cyagomba kumujya ariko rero Imana irakinga.
1: Ego.
0: Kuba uwo mwana kitashoboye kumujya kandi cyari gifite ubwo bubasha aha wibaza yuko byagenze gute.
1: Samuel avuga yuko uwayatagira akagirire kandi wihotora uhigwa. Igiti gikurira mu babaji.
0: Yego.
1: Ngo mburumbonye
0: n'ururimi ngo rukurira mu menyo.
1: So ko umuntu w'Imana.
0: Nuko ngaho rero uti ibyo bisize imwe bantu n'ubu muri kino gihe turababona turabibona hirya n'ino. Ego mbiga ku bantu bose bafite inyifato nk'izo niki wababwira n'akahe kantu muri uwo mugani ko batashoboye kuwukurikira neza cyane batatahuye n'iyihe nyigisho n'ikihe cigwa bokuramo.
1: Icigwa bokuramo ubwa mbere hoho muri kuwu hari abantu benshi barya imfuvyi ugaca usanga umuntu arapfuye abasigaye nibo botunze bo basigaye bakaca bagaruka bakabarya bagabashikanayo. Ukaca usanga kenshi rero ingorane zikunda kuboneka mu bintu by'ibisiga umuntu w'Imana. Ukaca usanga hari nk'itongo ryo bari risangiwe n'abagabo batanu bavuka ku mugabo umwe. Ugasanga bavuka ari batanu. Mugabo rero ukaca usanga muri abo bagabo batanu bahanze amaso iryo tongo rya se wabo. Ukaca usanga abagabo bane barapfuye baritabye Imana. Hagaca asigara umugabo umwe. Uyu mugabo umwe igice akora aca agomba gufata za mfubwi zo ku bagabo bane bene wabo bane.
0: Yego.
1: Akaca abigiza kure. Twama twabonye ko usanga ibyo bisigi niyo nyine abiriye niyo nyine abitoranye. Urumva aho abakoze nabi. Ariko ikimbabaza harya bene wabo baba baragiye aribagira yuko nawe yuko azogendayo. Mbega nkibaza nti mbega none amaze kubasangayo yarari imfuvyi. Abemera Imana kutuvuga yuko tuzobonana na cyane cyane ku bazoba barakoze neza bizogenda gute. Aho rero byari bikwiye kubera icigwa barya na bariya bareke kurya imfuvyi. Ugaca usanga umwana ntafite ababyeyi mugabo se yasize ibintu bishobora kumusomesha ntibamusomeshe. Bakwifata mu jisho bakamutwara ahantu kumbure ese yaba kiri hato mutwaye kugira ngo yongora ubumenyi urumva rero abantu benshi bari baragifuvye
0: ibyo tufatiye kuri icyo uvuze ako karoriro rugize ati ugasanga nk'umugabo asigaye wenyine byose ashaka kwirabica ko
1: ego
0: biga tugize tuti yo bari ko ari yironderira izo mvuvye nayo zironderira yo bagize nabi
1: je wone mera ko yironderera ku bintu yo bakuye mu nguvu ziwe na urumva ababironde barabisize kandi abo babisize babisigiye ababo kubera iki abirya ari umwe ibyo yironderera nibyo yironderera mu nguvu ziwe ibyo bindi navyo by'ibisigi ntiba ari ivyiwe biba bikwiye kugaburana abo mu nda y'inguma bose
0: bagasangira
1: bagasangira bagasangira tawarya wangura benshi rero bacabikika mukiza nitwe turiho basi babajye bara barapfuye ntaje bo bafise si byiza kuko bigize abantu bakwa twumvirize kuva kuri no saha babishyira imitwe yabo bamenye yuko bari imfuvye bazurya abazobasize hage nta kijana muntu w'Imana kandi akibera ubusa
0: hari n'umwibutsa bagira bati uje wawe kinovora intundu
1: so ku imyaka ari imyaka kandi urinda upfa winovora intundu aha harobeshi bagenda batiga ni kwigaye urumva rero abantu barya imfubyi bariho ntibareke kujya imfubyi iyo tuvuze kujya imfubyi baragenda abapfakazi n'abapfakazi bararibwa ukaca usanga itongo risangiye abavukanyi rigombye kurya bajya bonyine cyangwa ugasanga ibindi bisiga bigombye kurya bakiriho ugira ngo nuko ari umupfakazi ngo nta jambo afise oya isi uko bimeze ni ugusenyera ku mugozi umwe ahandi uribaza nti mbega uyu mupfakazi mfuye duhere kuri mupfakazi ko agombye kuribwa n'abatomuriye umugabo yaba akiriho ntibogira inama n'ingingo mu kwiyumvira umugambi y'iryo tongo cyangwa ibyo bindi bisigi ingene bobikora abo bana bagomba kuribwa iyo aba base bakiriho ibyo bintu bagomba kubarenganya iyo aba bakiriho base se bogira inama n'ingingo nabo bagomba kugira icyo kintu cy'akajoreza aho rero niho bibagirira ego
0: nuko nuko ego turumvise yuko uwo mwana hageze igihe nico gisizimwe kikifuza kumurya ariko nticahavuye kimurya ndetse nico cahavuye kihasigara
1: ego no muri kuburere biriho muri kuba ico gisizimwe no kigereranya n'umuvyeyi agomba kurya imfuvyi hanyuma wa mwana w'imfuvyi akaca yitura ubutungane ubutungane bukaca bumutunganiriza umaze kumutunganiriza wa mugabo aca tangwa araye aragiriye inarume
0: yego
1: kuko hari ibi byabirusanga biba ari ibintu byinshi kuko usanga wa mwana bya bintu arabishikiriye abaye umwana w'umutima akabana gatera imbere agateza imbere n'igihugu muri bya bintu hama wa mugabo nawe agatazira yoye akashe yimyizi bamfu no kurondera bikamugora kuko wewe abafise agatima ko kuzorondera bimwe bene wo basiga ibyo bayifuza ko azotungamo kuko usanga abaye nk'icyo gisize muri icyo gisize mu cyace gitwagwa n'ubwo ruzi uri mugabo nawe aca akena akaba uko bo bivuga ariko baratwumviriza uko bo mwita yego
0: abaho hambere nibo bayamaze ngo akaryoshe kahejeje imbeba mwibuye
1: ha yego yaragiye ntiyavuyeyo ntiyavuyeyo
0: yego
1: yo yari iziti yavuga iti aha ndahabone nagenda yo abandondera n'intabona ndava insubire nyine kugira ya yamanyanga ariko yaragiyeyo yavuyeyo yagiye ego nawe rero bumva bagomba kujya imfubyi iyo bafaditse barafatwa ntibavayo ikimbabaza ni uko baca bazana urwango mu bavukana ugasanga abana gwanje bagiye kwangana n'abana b'iwawe ku bintu atacyo bimaze by'isi ugaca usanga ababyeyi bagiye gushyira imitima mibi mu bana ngo bijye bisigi bijye n'ibyacu bajya bagakwega abana bagakwega oh la la urumva bari mu muzingi amaherezo ni iki ni urwango ba bana bati twebwe data yarapfuye urya nawe bajya bafise base bariko baraturya ariko rero biracisha ubwenge
0: kandi bigakwega n'urwango
1: n'urwango muri imana zibyoroshye
0: ngo igiti kirakurira mu babaji kandi ngo n'amenyo arakurira mu ntuzi n'ururimi ngo rurakurira
1: mu menyo none umuntu ntabwo umuha ikintu byahekenya ariko arafungura ururimi
0: rwigumira hagati
1: none
0: yego
1: cyangwa igiti ugasanga aba baje bari kwarondera dufate ngibiti byo kubaza mu ingoma
0: bakakirenga
1: bakakirengako suko
0: nuko nuko reka twaraye duteramye muri iyi migani muri ibi bitito kimbure hari gihe benshi bo vyumva bagahinduka bumvise byashiki ico gisizimo
1: ariko twabuze ababaji ababaji babaza intebe n'abatimbo no babaza ingoma
0: abatimbo
1: haje mutwe sisanduku
0: nuko nuko reka twandanye duteramye duteramiringa
1: ego

0: Nuko uwariru ni bakame, bakame nguo aratuwa imungana umungami.
1: Ego.
0: Ego, umungami haraji abatari wake, abana babaganwa, eka nabandi benshi, umungami ti umungana wanji, natuwa agwana nchia.
1: Ego.
0: Kubona umungami ya nkayuko uomwigeme, yitwari kwa nabamushimye. Ariko akaruhira gutwagwa na bakame ibyo bihiye siguro
1: hajya gukimana yifatanirije.

0: nida ariko gusibose umuntu wanje kumurongo allo
1: aho santu
0: amahoro bwana
1: woni dance
0: ehe ngwa bakinogi asha ni umbwiruka ukampinyuza
1: asha no burwima na sino kunyinja kweri nduva kana mavuta
0: ninde atwakwitwa kuyurihe
1: asha mbaye nwamugane wantuze baja Oya shimi ni mara jang kuroda tisi na bayi wambere mu ishuri mugabo mu binda bu wambi.
0: Aho.
1: Yurike mu Kinindo.
0: Yurike mu Kinindo.
1: Ego.
0: Ku isaha zine z'ijoro n'iminota ibiri ijoro ryiza kuri bande.
1: Ega mbere kuri wenyine n'umuryango wa Saint Santos.
0: Ndagushimiye.
1: Ega cendoga muri ya ntara bwatanyerera hamba n'umubyeyi wanje ati bandanya wimererwa neza.
0: Ego.
1: Achema na watu wana nizikima na jira na ndiho kugwae reza ki izilo giitu
0: Sawa
1: Achema na ndiho kugwae ngaha mkininda tijilo giitu na ira kote ngaha mkininda tijilo giitu na ino sana ulezi tijilo giitu chingina ngaha mbusoro nda wana ya stine mbusoro tiwa na nyawi mirekwane yeza mwana wa mama timana na hanziku Nuzee cheke ti Wanda nyume kwa neza nubiri nga mwenyabu kete na angola na ti alaku Akariri imbo kuhututa wawalifu Yako unda katazi ajiri kare
0: Haramashotani wana nga aho agumare nga
1: Oya, nukulumu teka nani uwozi mana ya vikozi
0: Ileka yama ya vikozi Nukono kumunuwa ni wachati ya vikozi Ileka mashotani alikara genda ndayubona utari mu mwebe mu by'Imana ha usanga bigoye wala kavuzo ngo ni walahe noko rero ndabona yuko higeno hino babandanya bari ko badutega biri deka twumvirize kubita utababarira kacye kabana kabashira mu mwebe mu by'Imana so ngo cyumwana w'umwami ariye ategeze kukironga ngako

0: akwendiga ahamuhya ugete ahayene namaze gushika ku kugati aho nkika gasati
1: ariko rero hari wundi muntu wanya guma twakora kandi yumva turi ko turavugana sinzi byiye yemwe
0: asha nabanza tenyenye nabanza tenyenye
1: twagiye rero reka tuguha kandi wifurize ijoro ryiza
0: na cyane cyane uwo muri kumwe mu bihinga bw'ibyuma ninde uwo mwanya ni isa
1: ni kofi
0: yego na cyane cyane kofi wari byorobera intwari amahoro y'imana bane nawe yego na cyane cyane wambaye ni wowe santose n'umuryango wawe mbone nawe ryorobera intwari kibana yongera ibihe byiza mbone jean claude nshimira imana tigira ibihe byiza reka mbone arumere tigira ibihe byiza mbone sirire tigira ibihe byiza kongore tigira ibihe byiza akerine tigira ibihe byiza kamwe usangi abamenyesha makuru mwese bitsamize indundi kiritiro ndabifuza kubwira ibirogiye ndakambone ngaha aya pascal turi kumwe ngaha kibanagira ibihe byiza manager home turi kumwe ngaha nawe bandaye nabita gatira ndakanje mana yahaye ni kumutafura tigira ibihe byiza ariko nce mana mbaga umutima afashe amahunje mu kinama tigira ibihe byiza ariko mana rero bagukaga mu maraza n'imana kurode na niyo mpamvu nje tigira ibihe byiza kanje mbona uwira kingi safari makoko na mwenye mbete chikiri wehezi zare kanje mbona rezeri yangari yivisinde za ruhiki chikiri wehezi zani wagi ya juvenile tu hagiri wehezi zira renga mwenye mbete chikiri wehezi zare kambone viru mwa mkini ndo chikiri wehezi zare kanje mbona kafe nga mkini ndo atas mkibenga filijas nga mkibenga chivana ya mkiri wehezi kanje mbona Zeferino nga mukinindo kibana ngira ibihe byiza kwa na Zeferino kibana ngira ibihe byiza reka mbone Francois nga mukiri kongo kigira ibihe byiza reka mbone Fabio nga kumusaka kigira ibihe byiza mbone Deze mwano ngwe na Adendeze mwono majambere shope kigira ibihe byiza Roger nga mukiri hosha kibana ngira ibihe byiza uwa na Atiro nga kumuhuru wa kigira ibihe byiza Alisine nga mubusoro kigira ibihe byiza Chege nga mubusoro kigira ibihe byiza kanje mbona umaze ku izina rya jamari ngaho oya mu kanyosha ati banagira ibihe byiza reka mbona eric ngaho igihano ati nawe banagira ibihe byiza kanje mbona asumari ngaho mu karamu kigira ibihe byiza na asumari ngaho ku musenyi wa mpando ati nawe gira ibihe byiza kamanegera mbona ngaho ikigali na asumati ngaho ikigali kigira ibihe byiza kanje baheba nairobi muri kenya ati banagira ibihe byiza siro ngaho muri amerika ati nawe banagira ibihe byiza kanje mbona n'uya bazi kitina ja juvenile ngaha mu ruziba kigira ibihe byiza beyate ari ngaha nyine mu ruziba ati nawe banabwira ibihe byiza mbere na shantaye ngaha nyine mu ruziba ati banabwira ibihe byiza reka rega kanje mbona na shantaye ngaha uya kumubira ati kigira ibihe byiza na shantaye mu kivangere kigira ibihe byiza ngaha n'imyigenda reka rero nce mbona n'uyu bazi ku izina rya kaca manitari siti nawe banabwira ibihe byiza reka muri rusange abakunzi bisamizi indundi kiritire bose aho baherereye abifuza kugira ibihe byiza ntibagiye miss iragenda ngaho uyu ati banabwira ibihe byiza na silivestre nyine ati banabwira ibihe byiza na diodone ngaho ine na tabwa ngaho ku izina na juma mukarugamba ati banabwira ibihe byiza umashadi kuri kote mu kibanabwira ibihe byiza kandi ku izina rya Norbert Ndahonimana bose ndabifurije ijoro ryiza n'ukururaniko Santos
1: ego
0: cyane cyane muce mudushyiramo akaka ririmba kirukana amashetani imigambi yawe si nk'iya

Karabere batazira sogo akaba ngo avuka mu ruringanizo zone kajondi kwa mine bururi yagutse kuri no sangwa ari hano mu kenena cha gatatu ngwijoro giza ko bana biwe Ornella King Ange bari nga mu ruringanizo ngo na Vianney Swing bavukana ngo niyibagiye Desire Virgence Lionel batazira kizigenza Meshake ari ngaho mu gikoto Teogene na Renova bari mu ruringanizo ngo abone Menyimana ari ngaho inyabikenge na niyuhire na Janine bavukana na mubyara wiwe bari ngaho mu gahanda na Claude batazira mugisha ngo batazira mugisha ari ngaho mu butwe ikango wa muzi ku izina rya Caraveri batazira sogo bari ngaho aho bari hose ngo babandanye baryo.

0: na kimwe nta na kimwe. Allo.
1: Oui, Amaro dosa.
0: Amaro mundu iman.
1: Yangu ne tumeze ne.
0: Turashima ndee tuyago twakuyuri.
1: Diriya nanga mukinani.
0: Diriya.
1: Oui.
0: Amakuru imis.
1: Yambu yambu mugenzi.
0: Reka ndagwa kanyo muswarundu mwumve ariko tangura utashe.
1: Mhm. Ndambona bari ngaza daseru harimo n'umujyango wa